ma omir yi lakhe omir ke peny wi ni amono pingo amono kenyane tiku kera kera machala cho mon me kilo gi angwena bichi wengi rejo lakada mokeno do nguberi chayana kuchere gengi kumako gengi mape te loke ni inbe peo tika moe kumikanyo yin ko omir ngi endo kafuri moke wini gena yigi rejo mon duan ta achi bi ibi mede kere naka naka nina madi moko inena mape nwa nyimpe chete angij bedo udoko bo mape tuere pia no jemi ubiyo riru wiyo itamune yini bedo ki mona bija bichele ata ajo wane wengi rajo unyo adeka ngwena wengi rajo yindong be peo tika moe kumi unyo yin machalo dao iloko dong choe chero kankuye kankuye wigilu tiana weng papat ata yin choe wengi rajo yin bedong peo tika moe kumi umiari yin kwe ngi peo tia aki kwene kwe ngi kong yudiro ngi kuogi ikang tij mamiki kwe ngi ngomu weko dano mokene ki jula jula kiri tijo mokene mapiki loko kedgi unti uka chele dano pe mare pe loko kiri kaya unu dano wengti ya kara kara yinu kiri motie ma dano gini dano dek kwe ngi mokene mokupe no jenye manu kiri loko kere loko kwa waha mokene no beo beru chay komere ngi kete yi beru kere uweko la choe no ngi okwone chiyo no pebe ana mi ni yin ko ngi kuni kititika kwa kere te jo mo kene ma don ko bedi chane do beru pi me ko ko do la nyo pe kare ma lach ma no cha mo kene wa bon ro pe ko mi wa wa mo be pe tiri i mo aki mo aji mi ni wen me puro rio chera chera te ko yin pe kai kwa nyo cha woni mi ngi one ni abi gi woni ngo gubu na tika tum no do pe yin ko ngi ko di ko mi ni na matini gin ma yi tika ti une ya da ma go ba ne tie bikunyi ko ngi ato ni ro kini ro ni chere ti dung pedu ku ani ke beri chan dung kuoni ku rwenyo yini bino ngo kuo malo ba bino ngo ne da kia ne ko ngi kuo ngi kuoni itwer no ngo ne we ala cho eno no ne ku endo mba e balo chi uta mo ni mok tame mi dugu chen bod wone ilanyo jemi ni ti mo ki ngo ke dua ko weng podo ngwer lok gina pier tek ni le lo ba pedi un kai moko tame mi dugu chen bore mai mi ro ne ti ne na du ko chen bol du ba an ti ne da mi ra do ko chen a mi ro ne ku ona ma da ti a ku le bu kanyi peti ma be gin ma ti ka ti mo don pe be ti ne a mi ra du ko bol du ba ti ne an do a mi ro la re o ti ne da mi ro da jol yese kun ku ona lo ba pe biru ka da kiri ni no ko ti mo ngo i biru ka ti mo ngo pe ngo ko elanyo chen ni yo lo ba gin ma chunye fuoyo ene yene chunye biru yom wego chana ni chunyo biru yom unor lem la tiana ki ma ukero la gira she la get enene ba enu biru la nyut me mama petum eyo ukero la gira che ukwanyo boma raj mauno utiko mana uruke ki boma nyen ukwanyo kuo manyirach uki kukuni chibayo chien chimi kuo mokane manyen chi ichako biru agonya ichako biru mabe gin maluba miro ki bodwa ni wano mira waloke waduok chen bore peparo kare may riba le enu ne peparo kare mwaka di magin enu time kere eto gin mapire tek enyo biru moko tamme dugu chen boloba kaini moko tamme dugu chen wajo ni ganke kulu dano weng chwingyo biru mayom dano biru kia waha dano go pie ki yom chwing polo kachil polo weng biru ki yom chwing ya teke ngara chiel uloko tamme me lare me wajane tini ana ye Yesu Kristo tini anda dek wat atata tini anda ye mi wat kilo ba ye tini anda ye ni lo ba ye udo kuona lobo gine polo weng chwing chwing mlo malaika wengi dore wengi biru ki yom chwing dok nungi wajane tini dong ba sijo moko tameo tini anda ngere moko tameo lo ba kikume ni chwingye biru yom piri en julio ki yom chwing en dong to

wacho kit en ni. Mana yebe tien lok mawan wa winye ye buk pala profeta Isaia. Aloka loka, chi aloka loka mille wich ubima. Aloka loka mille riemi ki, riemi mene ki ruomi kwa mekwoy kiendano. Piman wanjo mawatie dog office monkey ken, wa guoko mabe. Wabedo mawo, wawuro jo makimi chingwa, wawuro bene chik milobo, wawuro bene chik mi office makimi obora. An katie office mone, mirane ne office en kiluoni ngon. Nying office en kiluoni ngon. Patien loke ni an magikere office, anabedo la tich pa office eone. La tich me chik eone. Sirong, kadung lan la tich me chik, pitingat mo madit loy chik. Umero wa lubu do ngon, chik. Eno tele wa yo, wano bedi kore. Si office ma anati ye, bibedo ki kuch. Dako bikelo dongo e department ma anati ye. Mane ye gin ma wan duju ki achiel achiel miro wa timu wan ma ki miyo wa tela. Kone tela me group, kone tela me lobu, kone tela me gira me dini wa lobu gin eoni. Me agi kine, wano winyu waraga pa Paul maling. Kere dung wano dek kere miro, kere yini dek kere miro, kere ana miro. An ma chao la tela. Winy kong dung gin ma Paul berka wacho tin. Tek ma pilare. Ne wan watie kiruban me awura mada neno kayi ko itam kon kiriego ki ngech ma enti kwere ko itam bene kit ma wan wadano pe watuero niang ikum etame ki ngolo kope ma mere mana ye kit ma wakwano ibuk maleng ni anga matuero ngeyo lok ma e chuny ruban kiwilo kanya nga ngeo chunye. Doka nga matuero konyoen kitam. Kau miyo bore gin, nga mo kau miyo bore gin mo. Wekru ba ubed ka cholo wan. Pien gin ducho aki bore. Chung bene pihen, tie bene ien, woro don ubed boru ba, naga. Amen. Lok papa ulu eni ba umegina kilu megina. Lo matek. Chabien mo karwa winyo ni ruban dong o no dong chwe chwin matek bot jo Israel. Mar kaka ma eno yero. Ti do wajo ni o loke dong adok bot lukam firi ma wun degi. Wek le wiju maku. Wek tit ki lukam firi. Magen gi tiyo ki waro. Magen gi wara kwere. Kago lobo cheka. Ukonyu unjo mukene ma wiyo tek ka dugu chen. Siabiti mi wukija. Kao dugu chen ukwaye wakija. Ruban piti ngat mo mamino tam. Ruban bene po kwanyo material ki dukana ngatu mo wege chwe ki chwe. Ruban bene ngata ngeo tam ebe peke. Ruban ye mini wa tam mini wa jemi chi yindoka nga ma yini ete ka piem ki ruban. Piem ki ruban ene ye kwero lobo chik mamere. Kwero lobo lok mamere. Kwero miyo tam mamere ma en miyo wa muni tika piem. Batin ching chabit. Mir wa chet ka winyo loke ma chalo won wa gor wa wang u ma papan ma wan wa wore ye en. Eti noni ana yubu do ka choke kaka ka choke group ka choke tina papan. Ando ka tiyo kwere a chwalo dana yu porna pien koro chwe. Ando ka tiyo a chero kwa yu kwene a kuma tiyo waj. Eni ini ti ka piem ki ruba. Eto mir ngeen ruba wane ruba me awura. Me awura pien nga tangeo tam me pere. Me awura pien ene ye mi tam. Si dong kao kecho kwa dong. Ini tam ne ngoma en romo temo ne. Manyure ne. Chik nga dong eno tiyo miyo ne. Do miyo ko bora nga. Bor la tela pa eklija makumbe di tiye. Wan wa tiye ki petero manyen. Kar malu kwena ni duju du togo. Ruam pa petero ene makimi wilobo ni. Peo to. Peo gik bene tiye watin. Ye Eklizia Katolika wan wangyo ni joma tika leo kaka Paul Peter Maling ene ye pop. Pop ene ye la diet wye Eklizia wilobo kany. Ma ene ye kubu kindano kiruban. Piman wawuro duoge wawuro be duone kachel kilo teach ma eno chwalo tie kinwa wa itedero. Gifo Yesu Kristo.

kita nak bicar. Ninga kiala tuwo kunu ninga ngani ngan mate wutuwo ya tuwo bulu badana matiki kero macara gamo piki waho kian pi malo honi pe oriat wano gina mebe ngeno so ladit deni so donkara dakta deni so donkara ya tingin chajnya tabira nisa da fo moho ni oriat pia bopi idong chabit maramah iyo mati pe kunu Roma tetike laboratory unit edo tidam tati magora la la piene kunacha mirni pi de tie macha wen ni pi tia beru manu tie tich Nar mo ropa yi ah wa mi ya riata na bichel mo wa ho wa ya trober ki bil me pi erni wa i million riyo ki ta na bichel now Manu peki la dita tito brilliant ukelo. Ma entie won kam menu mepa jule town council. Otero ni, pole jomati chok kere oriat man mepa jule el santa fo. Gin bo gamo pi iye kunaja. Weko. Bel me pi tia medda tek tual. Nenoko. Kun oriat nuka chenda merama li mie beach monne kwata. Mono pi loko pi. Nenoko. Ali mia biki kari lokompi ade chane ma lokoni chete mano ti mili ario kitana bichel wa haru jamne ber pack ma pelar munu gama mi ngeno so ti yar yar cha do pack ma ladita won kom ti to bele am lega lega ni naso wata civil corporation kon munu war yar ko nya dok pi kuno mre kilokil wak ma ti chokere or yar ti no Kong nak hidup bahol, mau mau baleng. Kau titangi mau tiye cok ya orang kuno ada baleng. Pekar marom muka riot. Kong nak hidup, kau benny hidup beli buat riot dong. Kitual, wai wai kit mana jahne ni kau jadi. Jahne kita mau piat tak kau nak hidup keluak. Kau mau tiye cok ya orang mau pergi health center for please. Kau nak kerja mana nuang kau? Bor gamet bor riot pak gamet. Tiap ni, tiap temai niu gimun mepi. Tiap ni nak. Pe chulo bel me pi manu wa jama ki wa ha ta me gi wor gam pi ki or yat na ro ni ro ro ma yoba ki yopo mo gi ni mi ngen na mo no pa de branch man pa ta ku ku mo no manager mo no na sa wata sewe ko person wa ni gin ne ti ka choke ke de mo no ta la mo no or yat me pa jule as a the pool de gi bo banu gi ni ye I win ye ma ro wa ke do ho pi mo no tu ta lo ki ka bere ma ma no pi gi tek ma me ni pi be ni ye Pidong po ber mata makin maya merutie kerana ngan mungkin no access. So karena meru put jane, tapi kita tek mamiruti. Cakap bala I maternity kerana laboratory. Kau dah kubina di pi berutie kunaja. Gunung ambil tien no. So jane, pergi tien ni oriat. Kita malah diru kum wajuk kerana kita kau diverting cinte. Mono ma numero ko ni mono lokom pi ke jamu ka no jwala ko do ti chu kan ene wa ko cholo ti du tay mono

0: Maggie,
1: hello,
0: hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello,
0: man nga ama di locker ni
1: ano ka mo Charles
0: eh imiro ka mo bor nga gini
1: mo na yo nya di ko ale
0: ehe
1: mo ba ba mo nya dan di
0: okay
1: amo lo ni ba ba mo nya iklo na mi ha ka tu ke
0: King nga mo Canada.
1: Okay.
0: Aya, Maggie kidong.
1: Hello?
0: Yeah.
1: Sunday, woody,
0: can you do my whole work?
1: I'm not a man.
2: Man gum
0: chal mor bor nga gi
2: mer chal bo don garden me ka jo pe
0: okay
2: mo wala jam da ga
0: mag
2: o mone
0: we mane pe gi
2: chal gi we pa road boy ga ne pa together
0: a music telo gather to be quite la ba dixon ami

Non, bedo chwe chung bo mangal. We ocha mukene. Citizen ni Uganda ni kenyi ni gamene ni nita wana wa. Kepa jo wa kichwa giti tiyu kini. Lo tiyana mamekwa. Kana tiyana baro. Pero wa pilipen chek mene. Kuma na tiyana baro kereki mene fuyo nyo ni hang. Tele wakati ni tiyana vuyo lewa lekane. Wana tiyana rupu kia mlo nyuro. Kino nyuro. Kachil ke du magigwa kwa mitele police. Mera yob kitu, yob gimna at least. Mi obed gang o kwan, mi yiru wako ni obed gang o kwan. Uye mi wore duwana riyo ni weng, wek at least. Anyimpa achole, anyimpa nao, anyimpa nyo kuma. Anyimpa ganda, obed kome, anyimpa kome. Umea na mene kachil kile mwende mtu wako pwana nismo uti iye. Lok mina mabero, kane wakwan, ana wako wana gini wapira dek mukana, yana mea wako chawa. Bali pa natina vuro mekwa, embe nena kudu ugangi. Likuriko kubuliko nyaba. Kwani huyu mwanaika biza, kwani huyu mwanae be wine, kwani huyu mwanae spear, kinyoka, kwani nga, kwani wengi huyu mwanae bachina chel. Ichi fuu wa tala na tena maa, chi fuu wa guwa kuchinga ni pia bwani pa huye vya doke gang kwa. Nena dilo RM, ibin tiye kanena loko mwanae chel. Dipa na vukuwa nani ya na imari wae vuki mbabani waka ukyo, wiko mkwa wanea kuketu, kino yuri wa megi bilu gira ni. Ipa nilu tena wagoni ya angama ina yara beru biri. Dok wa gbe gbe ma ina chana no wor wona nga kene ni na panga wote bo ten wa pe ni ma du ko yo a ni ko na a o ko na a pe cher ko na wan ka nga kile bo nga do wor pe do wota e ni a ye na mera

wiñ mo be mene no leng jël ñaaw ke wala kel jom ci digal ni ba won ko di biru ki yam ci ma car ci mu xari du ci lim GR Beauty Salon GR Beauty Salon ci nomé IKK building oppi ma oppi ma ki ci ma gemme ba de keli mu GR Beauty Salon ibi nono ci mo ci ma ki jolo dan ki yam ci ento bi ci ngi ma ro mo lok ne ki duwej we red mo ki am ti ngi red ci man mani ki wa pedi ki wa ki ne ro yi luwe nga xone mo be ba ki borni makeup bi yam ma ñom ka ni ja ñuma ciuli kuer ni manual kuer kwan lim GR Beauty Salon gën ci wi fo do ci wëne hoos le gi ci dread extension ma ci gi di braids kala do ci to weaves lash weaves nubi kala do ci gi di straight brazilian weaves king gi di electronics mara po gi mu kala ma pula ta ko kala do ci gi di mo ma wëro wi do ma be gi di shampoo gi di mo ma gi kiya kiya yu mit hair spray pe kay ma wu ni ci la 3 gram ba gi di pa folders ma be anda gi di hair clip na kap gi wi ma ci ko ki ma bo di di man comes ki stink comes ki ri bon ber je pe gi ma ci ko ci na ba je na bi Bira chill, abuena bora beach, abiru jera de coño, jera bira bichira rio, abuena bichira rio, aria de rate, GR Beauty Salon, where beauty meets empowerment.

Yun ang nila like a kilo ban chabi town kanji me matik tiyana niya. Me rape. Mabia na chala duke me matu kwa. Chi, advising lutiyana niya ikus metises.

0: wan ko mo bi ga wa la tenu bi ko ne kan kay ne ndo ga kan romo atwer mi mo doke yel lañ wal makoy ri gene ne pete ye wa la tenu bi tok ngari ki wajo ni kanu ki mi yew ni ku bien ku koñ lañ wal po ci ra ko ñanti so ga gok ti beri ting anti ma ande ri ke me ke ri ngoge den is okay fine so lega ni luñ wal bir tok ti don gir ma mer wa de sud emphasize on rien ni luñ wal kwan en bu doke gimma arangé ma tal armo témani school pa gamé ci ak mo pa yéro mo rétul tul kéro piar bi kay néne gënon da timé ni ak dar yéma tinu mo ka school fees ko naka nga offices tié may tay reaching because yéne pay tay ci er gan kwan pa government because what I'm seeing ngo ma tika néne ko ñoni and because I have also evident ma ci ak wajé né school pa gamé gi mo pa kay wakté kwan private school is okay fine and the same thing kéro mer wajé lokum war yaat kay néne kum la kumeliet ki pay kër mi ci ene ci radio ak pagamante ci xmo ma yeli nga ki ciul ciul pe kenen gëna di me ci rnen gam lu teul di ye wa xalis ki koñi ci ngo mo ma taw ne ya waji mere ki don gi ma mera waji don mi gi xaye ene ye bor lu wal ba kamay wa gi na pere te xaye ne ye wex na tenu be ciok ngari wex na tenu be di ciok ngari mi la ten ti da ti ma pa wex be idol because la ten nga pe mi ti da ti ma yenen wex ne ci ra ti mu gëru ka na ma per watani because ngay ber mi no la ten ti la ten bo beru cha wengo ka ti mu ti may mi no ñu ngay way ni cha mi yoyo en ki don be goor gi no ko ket gi yeen ma cha lañ wal system mo ne la ten nga ay wiyo ko ngoni lañ wal lok erenin la ten nga ay wi ni no yene pe te ñur la ten yo mati kay ne den ñur la ten yo mati ci bi no la tien be bu kwani yu mati ken marwata kere ki do gen ma mera waj don ene ye ne lu tien ka do gan kwan ye nen kib mano ma la nyu alti ka chana kere ki gang so yen be la nyu alme nyu de la tien ne ki do yi chana kere mi yen school fees wala tien cher kwan wala tien ka cher gan kwan bu ker tu ne gan kwan ma be ka yi ke la tien be ka do nok pin kwan do ka mo ma nok wi we ko cher ma ka wina re ay gang ma ku nyu kuman a cher ke mi ngo ma o mi ara tim so en ngo ma taw na mer waj ma chek eno amera twan mot bono nok bot buru wengi pa de town council kene be waj gini kay ngini mar wot wo gi ngo ni gi ko pian ma char wan tim pa buru kay nen ni chwe le yedi kok boda ke kene tele buru ko ngo ko ngo no war kay nen o ku no wi we ko di yue ko ku no because mi a chen wan ber mi fon gan wu ma char lu a buru mi town o pe ka kwani gin eoni so gire na waj bot buru o mai town ena yeni wo ye wo ko ko mati ka pero ti to bi waj pero ni bonu tele ga buru wek ye no yo mi ko ni o ti ki yo mi ko ni buru ma pora ta la diet mai ne no chalo la wang buru ki district o waje no ga ti ne ti yo mu ga na chalo ya bu mi bi wo sing be ni e to er go gor buru ma pora da ki to ya te mu ti che ni che ne to er ko nja wile cha bun to er no ngo kera or lu mo man no ak piloti er mo ma gen ki mo gi na go ni era ñing ene amiyata tour la gi teggu won buru ma nga mega may taw ni lo xeni ku reño ci ngo ma taw na waj mer ma cekeno ki do amiyata mod mod bor won ko ma mega kila mo fi ale su wara chole a fo ma ta rada
1: o fo o wara tol o mera dan da ke ratie
2: mo re ta fo it tol a fo lu go ci wen ma wo ki lu win radio wen a fo tampa lorea wey mati ye kan login log ma bayo wey ladit amiro kwano chenjire moni ki bible ma wayo lokom loteno ameti vugma ke charolok piero areo abishel kun wayo ni foin latin chon mano en potie ki poin latin alego ni abinuo foin latin chon mano en fot TTD yo mamiro en obed kwede chien don pebi weko lobone la din moderator per choy ma ake charlok ano chogo chunywa chun lu nyoro nyo chun yin chal la nyoro mire taking responsibility me fonyo latin ma mege nero chal yin la nyoro ibero la mat kon there is no way me latino po magangi lo chal lego lu nyoro me ubed gini joma nungyo yo paloba meweke gima gintimo gin mirengeni gimo gima benyo marejo magintimo lohada tieni lotino mako ngome lunyoro timo nini maro kon udagwa mege adin moreta ni tam

wawa ye kiti omane kiti ot ni yum ba kamek mami kuwa megang ginen matina ne kai wek iri kubin manok ka winyo lok ma ake wako me donye oti ta mo kanya dakar on wati lok nguna eto ti nguna mo kanya nguna ma bene wange nguna di yari yo nguna ma bene tiye nguna ma rati bene tiye there are sometimes when you dakar wati nguna to protect the relationship nye oni lok eni ka hanga waja daba rong bayri ma rati so piru piru mo ila kira mo kenyo we no lok pe da winya ma leto twan nyome konyo we ogeng eto yinde mi te query ma mi re kelwa CCTV footage ze kele ye kenyo tam ke mon ngono ngono me gwako wat man en we obete pe ni ka te lo ka de ka re ka maleng beru raj ta ka ni ndo ngono pe ne ye ndo twal yinde we lok ko beri lo ka da ke ti pen ko da ka penyo ngeri he mi ko da ka ti pen ko na nga ite ye ni twan alshas mo ma pe dong lar nyuke ke ti mi da ka ngi I pakke Kere wa gimon ben di chomo kene mo pole kare vule an bay ne an ten pa vuru gangba vuru bola rema ku ya boru piyugi wa aka ne no dilo ci dong cha wande obele ti da vuru ko kuno yinde ye kong de ye ni no da vuru boru piyugi te ne la chofu muy pe wati kito mone nek do ni ade wunyu wata ti ri an pa vuru gang ni rimon di kuje ngendo mwaro live la men so kay nerfu tam ken vole vole ngunu ngola kerwa ken no futi kam yani wate ne ko meti ko bete furi nan ngunu kay ni teru ma be ni mo be don yang si wa la men ba da gana de ba ata ga tuer suñe nono da gana ni da gama be mi ra gi tuer suñe ro ta ma gi lok me wor wa ro ki ngo ngi ne a ke mo ki be ru gang do ngo mo ti nan we so you know be no la cho understand cha ko dugi wi e ata ga te yin de ke lu gero di mi ne pe tiar ti be ma yor po la ka Yana waje any more won moti art maka miku un moti bir ma bear da graza timu leo wija waje ni mono lok man maki loka maduma attaki wakane mono lo nyeko ke balker mono makwanya bepe gena yina me timu ye

kar mar me kar kerati de ki ma chal kuman ye wabit kar mar me karati ha mena no lokum tu ma megi kor ki banoti kabino kerati manuno yu tiano panir matin live radio as usual pole wabit kar mar me chako lokum tu ma megi ma aki paju ka kai kor bene lokum tu wi la woru wane a ka wadi tuna yue la buje a mano a ka begar gar ke banu ke wayno beri kar me kat ker antu erini o chercho beri be be ke banu chap kenati kerati beri das a friendly match beri kar me tum ko atino tum 1-1 draw mano chercho beri me beri twala ti mano ki yue la buje mano ki yue gar gar beri me to twale a ke lera yue la buje gen ke yue gar gar gen ti dabe a kin gino chok ma tek beri pilara ti erini so no pier tek twala ti mano lokum tu ko chal ko mano me kar beri me foi twale ka che uno beri kar me yupune e wanano chamo ken do min wa ngich mano ke mano wor ma ke megu king tu ma chal kit mano no beri kar me karo ke retile ne timi yom chin ma tek twal me winyo friendly game ma chal ko mano kabir ma wer ye ka kan wa nen ki ma wa cher ke kar mano dokti ga be